0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
1: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binghar Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: Tal-adlong Sabado. Sabado na po at mga kaisunan, 18 na sa bulan sa Hulyo 2026. O welcome sa atong programa hangtod alas 8:30 no, karong butaga mga kaisunan. Kinigihapon inyong dandalandan o siyempre ang ako ang kauban sa matag Sabado mga kaisunan sa inyong mga problemang panglawas no. Ikan sa Yaki Wellness and Medical Clinic, Doc Bing, Doc Nay Herbilia. Good morning, Nay, Doc, og welcome sa itong programa.
1: Good morning, Dan, at saka siyempre good morning sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, Pag-amping sa Maayong Panglawas. Uh-huh. Yes, it's makulimlim na umaga.
0: Gani, no?
1: Oo,
0: ganina, parang medyo nagtaliksik.
1: Oo may nga eh. Kaya maraming merong ubo-ubo.
0: Oo.
1: Kaya ingat-ingat. Ako kasi mataliksikan na ako, uubuhin talaga ako eh. Mabuti pa maligo ka na lang sa ulan. Oo.
0: Maraga pan pa, medyo secure pa. Diretso ligo, eh, no?
1: Yeah, diretso ligo. Pero ako ka nang taliksikan lang ka, dapat maligo dyan. Parang diretso na lahos na.
0: Yes, Nay, good morning sa ato mga kaisunan karon, no? Madunggan ta sa tanang munisipyo sa probinsya sa Davao Oriental.
1: Wow.
0: Good morning.
1: Oh, good morning. Sa Manay meron akong naakoy kilala diha. Daghan ko pasinti gawa sa si mga Moralizon family.
0: Ayun.
1: Pero si
0: good
1: Pastor
0: morning.
1: Butch, yes, wala na sa heaven na, pero ang asawa si Doc Juicy. Si is my kasamahan ko 'yan sa Naturopathic Association.
0: Ayun, good
1: Southern
0: morning.
1: Mindanao. Yes, good morning, Doc Josie.
0: Good morning, Doc. Og syempre sa itong mga kaisunan po diyan sa may kuan Doc diyan sa may Tarragona. Basig natay mga kaisunan diha nga namino karon, no? Pwede mo mag appeal sa itong mga sa itong programa. Pinagi sa inyong pag-send sa inyong mga mensahe sa itong number, Doc.
1: 0995-598-0455. Ulitin ko po, 0995-598-0455. Globe po yan. Ay, tika Dan, di ba, ano ba yung lugar sa Manay gani, katong lisod kay Adoon? Di ba daghantag mga
0: Taukanga?
1: Taukanga, sa mga taga-Taukanga. Good morning po. O, sana marinig ninyo ako, unta makadungog sila. Mga Jano family. Oo na, di ba Jano family, taga-Taukanga na? Ay, Jano ba yun?
0: Diya sa may kuan, sa may Limintuog. Mahon ang pinakataas nga lugar sa sa may Taukanga. Grabe, abot dyan na itong stasyon dito.
1: Pangarap lang lang ako ang makato dito, pero murag pangarap na lang yun siguro.
0: Ako, kuan, nakaato ko diya nga lugar, no? Very, tugnaw. No, pag abot sa hapon din gabi, no.
1: Tugnaw jud.
0: No?
1: Mas tugnaw pa sa kuan sa Baguio.
0: Murag siguro
1: ngana,
0: no. Kay kuan na siya pag abot og alas 4 foggy naman, no.
1: Ay, so
0: so ma-feel jud nimo ang kuan nature, no, sa maong lugar og lipay ta nga naabot ta diha. No, og syempre nindot kay experience sa ilang dalan.
1: Sa Butay pod. I love Butay. Sa pangalan pa lang kasi yun ang lugar nga nakadungog na ako nga mapupuntahan daw through Duyan. Magduduyan daw yan sila dati.
0: Mm-hmm.
1: Kung sabi pa ni Kap magsay up up up down down down. Hindi ko daw kaya puntaan doon. Nakapunta ka na doon, Dan?
0: Wala pa, and unta, no? Kay basta ka ng mga lagyo ang mga lugar, maabot na ito, malipay po ito.
1: Ako gusto yun na ako na.
0: Makahimamat na ito mga tao dito.
1: Yes, adventure, kaso lang murag di naman ako kaya magbaktas, ana nga up, up, up, down, down, down.
0: Puro na lang ta down, ani.
1: Oo.
0: Wala na up.
1: So good morning po sa mga taga-Butay, sa taga-Pichon, yan sa Panamin, sa Kaliungan, sa Panlaisan, unsa pa. Diya sa may basta ka ng mga
0: Tubilan. Ayun.
1: Oo, daghan kayo tag mga pasyente diya sa una, unta makadungog sila kay murag dugay-dugay ko nga nag-absent ba, di ba? Pag 3 years kong absent.
0: So medyo Doc, masig ang uban, wala pa jud sila kabalo nga naa na kadungog.
1: Daghan bitaw wala pa nakahibalo, so katong mga nakadungog sa

0: Itong programa karon, pwede na mo mag-anha sa May Baugo from and Lunes hangtod Sabado from 8 a.m. to 5 p.m. alas 8 hangtod alas 5 sa hapon gawas sa Sabado. Ang Sabado siyempre natay programa 8 to 9. So pagkahuman ani muli na ko. Oo. So natay kulunix unyang hapon mga alauna.
1: Ayun.
0: O katong gusto magpakulunix, pwede magpunta or pwede kayo tumawag, pwede magpa-schedule. O tuluhon ako akong number 0995-598-0455 or tawag mo diri sa May Joy FM kay Dan. O si Dan ang magkuhan sa ako, ah, maglabay sa inyo mga message. O niya, katong gusto mangutana, pwede mo mag-text or chat sa inyo mga pangutana or mas maayog, punta na lang talaga kayo sa clinic. Unya kog naa may mga laboratory, dalan ninyo ang laboratory result para naapud tay reference, ano, dili na ta mga pa, no?
1: Ayun.
0: Para makabalota unsa bay buhaton, pwede ba mo makulunix o pwede ba o dili ma pwede ikulunix kay siyempre case to case basis ang atong pagtambal.
1: Ayun. So sa mga kaisunan nato nga gusto mangutana, no? Pwede po sa Facebook i-search na ninyo ang Joy FM Caraga. Hello sa mga taga-Katiil, good morning sa itong mga kaisunan diha, no? Basig, wala pa nyo nakuha ang number ni Doc Bing. Doc, balik ko na to, kaysa na lang.
0: Okay, 0995-598-0455. Ulitin ko, 0995-598-0455. Yes, Globe.
1: Ayun.
0: Natay mga kliyente o sa unoon sa taga Bataan, New Bataan.
1: Ayun.
0: Oo. Mm-hmm. Nakalimot na ako sa mga lugar. Gina-check ganin ako itong mga nag-QRMA, mga lugar nga. Nakalimot na ako basta na sa Baganga, Daganta, taga Baganga.
1: Mm-hmm.
0: Na ay nag-chat sa ako, taga Baganga, nakalimot ko sa pangalan. So kung nakadungog ka karon, nana ko diri sa May Baugo. Oo.
1: Ayun. So, unta ma-update no mga kaisunan og daghan gyud mga questions no nga gipadala sa to mga kaisunan last time doc.
0: Ay,
1: no,
0: ba?
1: After sa to mga programa.
0: So,
1: ilahang kasagaran nga pangutana kining constipation.
0: Yes,
1: doc,
0: oo.
1: Constipation og sa iyang edad daw nga senior na is normal lang ba daw kining constipation. So kana nga question doc unya na no. Ato sang isgutan kining constipation kung sa bayo rason no. So sa katao nga ma-constipated siya.
0: Constipated sa Bisaya pa kanang unsa ganit na sa Bisaya?
1: Unsa ba?
0: Sa Tagalog kasi TB.
1: Kaning basta lisod pagbawas.
0: Lisod pagbawas. Oh, o constipated, no? Buti pa sa buti. Hindi siya magbabawas araw-araw. Kasi ganito kasi yun, Dan. Constipation is yung hindi ka na nagdudumi, hindi ka nagbabawas every day. Kasi ang normal talaga kung pag, sa pinag-aaralan natin,
1: pila, Doc?
0: Ispulahan na ito. Pasensya na muna, 3 years na ako sa Maynila, naglisod-lisod na akong Bisaya na po.
1: Sige lang. Okay. Sinagol
0: na lang. Karon ang constipation, kanang dapat ang tama jud unta nga pagpupo or pagbawas sa tao, 3 times a day or every 8 hours. Diba?
1: 24
0: hours ang isang adlaw.
1: Opo.
0: So dapat every 8 hours magpupo ta, magdumita, magbawas ta. Pero kahit ang normal nato sa Pilipinas, isa ra man. Isa ra ka bisit kay palakaon jud ta og kanon. Okay? So ang kanang dili na gani ka magdumi, dili ka na magbisita kay ano, kay sa White House sa isa ka adlaw, pasintabi po sa makumakain. Ibig sabihin, you are already a candidate for constipation. O wala ka na, ginatubol-tubol ka na. Okay. So, dapat, naiuban nga tulo ka bisis isa ka semana. Naiuban nga isa ka semana, wala na. Na ako'y mga pasyente nga ingon, tag 7 days, wala na sila nagadumi. Ang dako na kaayo nga question mark kay kana makakos na siya og sakit. Unang-una poison.

0: mapopoison tayo. Unya, magsige na ka high blood. Okay. Unsa jud ang hinungdan ngano nagakonstipate ang tao? Oo. Unang-una, kulang ta sa pagkaon, wala nagakaon og tama. Kay dapat unsa imong ilibang kung wala kay kinaon. Mm-hmm. Na over og diet ba, na over pod og diet. So dapat mo kaon jud ta tama sa tamang oras og tamang quantity.
1: Mm-hmm.
0: Tama lang ang uno, dili ka tong murag jud tag kanang kapatyunon na nga grabe jud dasok sa atong tinae. So makakos po na og constipation.
1: Mm-hmm.
0: Tapos mukaon ta og fiber, fiber foods. Unsa man ang fiber? Asa nakuha ang fiber? Kana tanan makuha sa gulay.
1: Gulay.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang kani.
1: Bisag unsang gulay, Dok?
0: Bisag unsang nga gulay, basta green vegetables na anay fiber.
1: Mm-hmm.
0: Oo, na anay fiber. Unya ang kung sige lang tagkani, wala tay fiber.
1: Mm.
0: Kay ang fiber mauna siya magtulak para igawas ang atong gisulod sa atong tinae. Makatabang na siya dito magwalis. Pangwalis na siya, no, iyang ginasilhig ang hugaw.
1: Mm.
0: Iyang ginapugngan ang hugaw nga magdikit. Karon hindi bawal ang kumain ng meat. Pero dapat ibutang pud nato sa tamang sa ano tawag nito? Tamang pagtake pagkain ng gula ng karne. Huwag naman yung sa umaga mag tosino ka longganisa or whatever, hot dog, meat lang gyapon na siya, no.
1: Mm.
0: Unya pagtanghali na pod magkaon lang gyapon tag adobo, chicken adobo, pork adobo or unsa diha nga mga meat. Pagkagabi dito na nilaga lang gyapon, karne lang gyapon. Unya magkuanta, magmerienda. Mm. Hamburger.
1: Wow.
0: Diba, diba?
1: Sana all.
0: Oo, sana all. Mga pizza. Kay, sarap man na.
1: Mm.
0: So, wala na kay fiber dito. Wala na fiber atong tiyan. Wala na yung tagasilig.
1: Mm.
0: Por iso, kung mukhaon ta o kanang everyday, tinguhaon po nato nga na ay gulay.
1: Mm.
0: Na atay prutas. Bisag isa lang kabuok, mga saging, sa isa kaadlaw. Nya, sunod adlaw, na atay papaya. Napansin ako, maraming ayaw kumain ng papaya.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang papaya is very rich in fiber. Kahit yung saging, kanang iya ganing kanang murag ugat, that is very rich in fiber. So ayaw mm-hmm. ninyo na ilabay, kauna na ninyo. O kanang mga, basta tanan nga prutas, plus tanan nga green vegetables. Siguro dili man ka mamatay kung kumukaon ka gulay, no? Kaya na yung mga tao nga very, yung talagang, kuan sila ba, puro karne, puro sila.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya ako sa gamay pa ko, pakaunon ko gulay, murag kamatsunon ko. Sige, gila. Oo. Kung hindi pa ako nagka-cancer, wala ko kay balo nga ang gulay di ay makatabang.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Lalo pa sa mga bata karon, bisa yes, di pa kaunon gulay.
0: Oo. So kung dili sila mukaon og gulay, bisag sabaw na lang.
1: Sabaw sa gulay.
0: Yes, na. Mayroon akong friend sa Dubai. Since walay malunggay dito, unya ang mga anak niya, wala na kaon-kaon ng gulay, kana mga sa malls na lang,
1: mm-hmm.
0: usahay, dili pud healthy, di ba? So ang ginawa niya, ang amiga ko, nag-dry siya ng malunggay dito sa Pilipinas. Nag-air-dry.
1: Mm-hmm.
0: Iyang gipagiling, kanang powderized ba? Nya, kada lungag niya or maggulay siya, magluto siya karne, whatever, butangan yun na niya og powder ng marunggay.
1: Mm-hmm.
0: So, para naas siya malunggay dito, na ay fiber, complete vitamins and minerals with fiber, kay green man. So, pwede na ito na himuon, like saluyot.
1: Oh,
0: pwede na i-dry. Na pwede na i-dry, i-grind mo, ipagaling ni mo para powderize. Kay murag lisod bi ang saluyot aning lugar, ha? Yan na napansin ko.
1: Sa likod.
0: Mayroon?
1: Oh, oh.
0: Ay, manggulay ako mamaya. Kasi sige. Sa baogo, walang saluyot. Hindi
1: pero
0: ko alam.
1: Pero lang karoon, kung napay na tindog di.
0: Hindi, magtanim ako. Magtanim ako. Oo.
1: Sige.
0: Yun, nga, lahat yung mga talbos ng kamote, yung dahon ng tawag nito, ng sili.
1: Mm.
0: O nakakain, nagugulay din yan. Pag nagsabaw kayo ng isda, lagyan nyo ng ganon. So at least ang mga bata, hindi man kakain ng gulay, yung sabaw mayroong fiber.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, doon na tayo sa fiber foods, tapos eat regularly. Dapat ugmukaon ta, 5 to 7 in the morning, let's say before 7, or depende, halimbawa, nikaon kag 7 or 8. Usually, katrabaho, 6 o'clock man yun nagkakaon. Every morning,

0: Morning, ayaw uyaw og lampas dito sa imong time. Mm. Unya og lunch na pod, usually nakaon kag 12 before 1, di ba? Break time man yan. So every time ang lunch ni mo, diha lang gyud mag-vary, diha lang gyud siya nga time. Unya ang dinner na pod 6 to 7, diha lang gyud mo makaon. Kay kung i-change ninyo ang schedule of eating, nagkukos yan ng disturbance sa ato ang digestive system. Isa po na sa inyong dan nga no, nagkaroon tayo ng constipation, adjustment of meal time, nakaka-constipate. Okay. Mm. Ang isa pa sa inyong dan, kanang magpugong dan, pugong. Kanang oras na nga nagtawag na si nature, dilisa, kinabili, o kanang scroll-scroll sa cellphone. Mm. Oo, na ay ka-istorya.
1: Palipas
0: sa... palipas lang. Unya na lang. Uy,
1: kaya pa ni.
0: Pag abot sa panahon, makalimot na ka. Mm. Nawala na siya kasi ang ato ang tinae, nagakontract, murag matris ba? Nga nagalihok siya, pa-i-push na niya para paggawas. Mm. Dapat pag nag-push siya, panahon na nga kuan, nga ka nang mugawas na yun, igawas yun na ni mo. Diba, ang bata gani, di mo igawas, mamatay. Mm. Diba, oo, nga na, pod na. Karon makalimot na gani ka, dili na na siya mo atake. Makalimot na ka, mahimo na siya nga kuan, maghimo na na siya nga constipation. Mm. Maggahi na dito. Dili na mo gawas kay magbara na yon. Babara na yon, magmusulod na na siya sa ato ang packet. Naman ay bulsa atong tinae. Mm. Ang tud nga nagdasok na dito, nagtapok na siya dito, babara na yan, magkukos na yan ng cancer of the colon. So, yes. So, kung oras nga sinitsure mo tawag sa inyo, at to da yun. Ayaw na pagkwanta po. Next, kulang sa inom sa tubig. Naitao nga dili mo inom, ug mo inom, ingon sakit akong suok. Ay nga nung dili magkasakit imong suok, kay ang acid na ang naadiha. Acid na ang nagpuyo sa inyo ang kuto-kuto sa inyong suok. So, for iso, dapat mo inom taog tubig, hindi bababa ng 8, di ba sabi 8 glasses to 12 glasses? Depende po yan sa tao. Kung halimbawa ang lalaki nga working, yung nagatrabaho sa construction, nagatrabaho sa farm, kanang nagapasingot, dapat, sabi nga ng friend ko na doktor ng yung kidney ang kanyang specialty, no? Mm-hmm. Ingon niya ang mga working men, mga working na trabahador o trabahante nga lalaki, dapat daw 1 gallon. Ibig sabihin 4 to 5 liters, 'di ba? 1 gallon is equivalent to 4 liters, 'di ba? O dapat hindi daw bababa sa ganon. So kung kahit hindi ka mga kargador o unsa, basta exposed ka sa init like mga traffic police, ng mga traffic enforcer, dapat hindi bababa sa 3 liters a day. Kaya nga no, ang atong singot, ang tubig sa atong lawas, mugawas pinaagi sa singot. So kung mapansin mo, hindi na sila umiihi.
1: Mm.
0: Dahil wala na nag-aagi sa baba. Kaya isa sa mga, there are 5 outlet, no, or exit sa atong hugaw sa atong lawas, kining atong laway, kining atong mata, magyoda hilakta, it's part of cleansing. O pag-ihi nato, it's part of cleansing. The body, pagpupo nato, cleansing lang gihapon na siya, unya ang pawis. Karon kung ang atong lawas sige lagsingot, dili ta kaihi, dili malimpyuhan ang atong kidney. So dapat nagainom jud ta per me. Kay ang atong mga lymphatic system nagakinanglan jud na siya og daghang tubig. Kung walay tubig, dili makalimpyo ang lymphatic system. Kaya ang lymphatic system, mauna siya ang nagalimpyo sa atong lawas, sa atong dugo, no? So kung walay tubig, unsa niya paglimpyo? Unsa iyang para sa good ana good kanang hugaw ang tubo, unsa may atong ginalimpyo, di ba tubig? Walay tubig kung saon na nato, sundoto nato, mabilin lang gyapon ang hugaw. Mm-hmm. Puriso, naadyun na siya tubig. Okay. So, una-una, eat on time, eat fiber foods, tatlo, drink a lot of water, tapos yung, ano pa yun? Yung stress.

0: Yes, maraming hindi nakakaalam na ang stress nakakabigay ng constipation. Kaya kung sige kag problema,
1: kasi maka-stress ka ron.
0: Ayan na lang po pa-stress o walay sulod yung mong bulsa. Sulod na lang ba ito?
1: Una-una ang stress, walay kwarta.
0: Unya og stress ka sa imong partner in life, paugumang tubig para di kasulti.
1: Sige po, balik.
0: So, ang stress, isa po sa inong dan nga nung nag-constipate ang tao. Mm-hmm. Kaya kung may stress ka, di ba, makalimot ka mo, libang?
1: Nakalimot yun.
0: Makalimot ka, kaya sige kang isip. Asan ka kumukang kwartaan ni Ron? Mm.
1: Oo, mas guna ba itong pangitag kwarta kaysa malibang?
0: Bisag ihi, makalimot ka. Bisag kaon, makalimot gani ka, di ba? Mm-hmm. So, kung stress ka, makahatag po na og makakause po na ang constipation. Mm. Unya, ang isa pa sa nagkakause ang constipation, kanang sige kag biyahe.
1: Mm-hmm.
0: Sige kag biyahe. So, dapat ang atong...
1: Ako daw, kung magbiyahe

0: Mahilig talaga kumain ng mga sweets.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa yan, hindi nga siya kumakain ng meat. Kasi wala nga siyang ngipin. Hindi siya makanguya. Oo. May mga taong ganyan. Ay, hindi ako kumakain ng karne kasi ano naman eh. Mm. Hindi ako makanguya. Di ako na mausap. Pero grabe naman pa kanon. Painom ko ng kape. Ang kape na ako'y nailana, isa ka stick na kape, isa ka cup. 2 tablespoons of sugar ang ginabutang.
1: Kadaghan.
0: Ing ana kadaghan. Mm. Ing ana kadaghan. Tanawa kung unsa. Can you imagine kung mag 2 to 3 times a day siya magkape, how many tablespoons of sugar ang mainom niya? So, diabetes, isa na sa inungdan.
1: Mm.
0: Okay. Na ay mga tao nga, muingon nga, Dok, wala man ko nagakuan, dili man ko constipated, kay nga no, nag-CR man ko, kada kauna ko mulusot. That's wrong. Sometimes, it's also constipation.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagbara, nagkaroon ka ng irritable bowel syndrome. Irritable na ang bituka mo.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga daghan na kayo unod dito, so for iso dili na siya mag-absorb. Dili na maka-absorb ang bituka dahil punong-puno na siya dito sa sulod. So diretso mulahos na lang siya. So dili pud na hinungdan, makaingon ka nga na kasi maoglibang, pero ang pangutana, ina-absorb ba ng katawan mo ang supplement? Wala na dahil constipated, puno na doon ang lining ng bituka mo. So isa

0: Di gyud mo sakay sa eroplano ang tud karon, 70 plus na di gyud mo sakay. Hadlok. Karon so dili siya kuan, dili siya constipated na, pero constipated siya bakit? Tungod nga naa siya laing sakit. Kasi constipation pwedeng sundin mo lahat ng pinagbabawal, pero constipated lang gihapon ka, pangutan a imong doktor, magpa-check up ka na, may underlining or buti pasabot na ay nakatago nga sakit sa imong lawas. Unsa? Unang-una ang diabetes. Okay. Diabetes can cause constipation. Sa sunod na nato i-topic ng diabetes.
1: Yes.
0: Oh, IBS.
1: Ay, kuna na to, Doc, itong ganina nga pangutan sa text. Oo. Nganong kuan daw, nganong kasagaran daw sa kaning constipated, kaning mga senior citizen? Or na idara na?
0: Oo. Isa pa na sa inong dan senior citizen, tungod nga dili na kayo mulihok ang atong digestive system. Oo, okay. Wala naman ta kayo nagalihok. So, dapat nagkumikilos tayo, exercise. Hindi naman kailangan na magdagandagan, mag-jogging ang senior citizen or kanang magsigig doko-doko, exercise, tinamurag baksibuksingiro. Pwede ta mag-exercise by just sitting on our chair. Nakalingkod lang sa bangko, pwede ta mag-exercise, idihok ang imong tiil, magkanang upwar ng front, back, ana ba, basta ilihok lang, bisag nagahigda ta, pwede ta magliok sa atong tiil, ibika-bika ang imong tiil, imove imong tiyan, imong itumok-tumok, imong kilid. Kunya, basta maglihok ka para nga maglihok po ang bituka. Kaya ang atong bituka, tapulan kayo na siya mulihok. Kung sige kaglingkod o sige lang kagigda, mukonstipated yun ka kay ang imong tinae, wala na sila nagatrabaho. Lahi sa bata, nga bisag unsaon mo, wala na sila kakonstipate, kaya magsige man na sila dagandagan. Diba mga bata, magdagandagan, magbalibalintong, akyat, baba. So, wala na, dili na sila constipated. Pero ang mga tigulang, pag-abot na gani sa 60 pataas, tapulan na mulihok. Pero naapoy mga office workers, kasagaran, sigig lingkod, nakakakonstipate. O, isa pa yan. Tapos, mag-inom palagi ng maligamgam na tubig. Kailangan maligamgam na tubig para dali ang pag-tunaw sa atong kinaon. Unya, ayaw na pagkaon og kanang sobrang busog. Dapat gani 80% lang ang laman ng tinain natin or 3/4. Ayaw pa busog. Halimbawa, nasanay kagkaon og isa ka plato or isa ka bandiado, bawasan to nimo. Isa ka plato, 3/4 lang. Ayaw og pabusog. Kay kung busog ka, ayaw ka, maglisod na og tunaw ang imong digestive system tungod nga wala ka kayo nagalihok.
1: Ayun.
0: Oo. So, I think it's time para na pumunta kayo sa clinic, kay lahi man ang gina-advise nato by on air, lahi po ng actual nga gina-tanaw, gina-check up, natay machine dito for check up. Libre ang machine, mayroon tayong promo ngayon ng Colonics. Actually, ang mayroon tayong individual promo sa Colonics, 1,500 lang kasi tumaas na yan. Pero hindi nagpataas si Mami Joy. Ngayon, aside from that, mayroon tayong package promo na ni-request talaga namin yan sa supplier. So, we have only 3,500. Tatlong session na po yon ng Colonics.
1: Tatlong session?
0: Tatlong session yan, 3,500 lang.
1: Yes, Doc.
0: Oo, pero kung isa lang, 1,500. Pero kung tatlo ang kunin mo, nakatipid ka pa ng another 1,000. Tipid ka na nga ng 1,000 doon sa 1,500 eh. So, as usual, nagtipid pa rin ng another 1,000. Okay, so malaki kayo ang kuan, dako kayo
1: ang promo.
0: Promo. Daghan na kayo nag-avail karon sa katong mga busy nga walay time, you can buy the package. Pwede kayo magpa-schedule ng Colonics kasi ang promo natin until end of July lang.
1: Yes po.
0: Oo. So you can buy the package promo within July kasi at katapusan ng July, July 31. That is already auditing time. Wala na tayong promo dyan. Okay. So, ina-invitahan na akong tanan. You can come to the clinic. Free check-up and free advice po. Meron tayong mga consultation and mga advice kung anong pwede kong maibigay. Kung anong pwedeng makuha sa paligid para lang makatulong sa inyo kasi hindi naman lahat ng bagay na nakakaya nating bilhin. Okay, so yun ay ibibigay ko ng ng free sa inyo sa harap-harapan nyo. Dapat nandun kayo.

0: Kasi mahirap din dito eh, no? Mahirap din maubos ang panahon natin. So you are welcome from Monday to Saturday. Monday to Friday 8 to 5 p.m. And din ang Saturday po 10 a.m. to 5 p.m. Sunday, ang Sunday po sarado. Please lang naman, yan lang naman ang araw na nakapagpahinga kami. Kaya huwag kayong pumunta doon ng Sunday.
1: Opo.
0: Oo, kasi simple, anytime, mapipilitan talaga ako. Pero hanggat maaari, no? Hanggat maaari. So that below 5 o'clock, 8 a.m. to 5 p.m. And then done, meron tayong additional. Meron tayong promo ngayon ng Foot Detox. Katong dili pwede makolonix. Kasi po ang colonix natin is from age 15 to upward. Bangtod, bisan pila na edad, bisag 100 ka na, pwede ka pa makolonix. Basta walay operasyon. Walay surgery, walay internal surgery. Like nakuhaan ng abdo, na cesarean. Pero that is only until 1 year. So kung na cesarean ka karong January, pwede na ka makolonix after January next year. O ako nakuhaan kag appendicitis 2 years ago, pwede ka na magpa-colonix karon. So kana ang katong gusto magpa-colonix, you can ask you can inquire para talaga pa for clarification. Wala po limit ang edad, basta kaya pa. Katong may mga hemorrhoid, katong naig almoranas, you can come to the clinic, titingnan natin kung pwede pa kayo makolonix or mag-treatment muna tayo bago kayo makolonix. Ayaw ninyo hulata nga magka-cancer na. Kaya kung may cancer na, magdugo na ang inyong tai, kanang pag-insert na to ng tube, mayroon ng blood, that's another story. Iba kasi ang precaution compared to treatment, no? So, pero you can come, everyone is invited so that I can give advice kung kailangan ba talaga ng surgery, ng operasyon sa doktor, pwede ba natin i-kwan lang, i-treatment, kasi hindi pare-pareho ang kaso ng bawat tao. Okay?
1: Ayan.
0: So, katong mga dili pwede makolonix, you can come for Foot Detox. Mayroon tayong promo ngayon, from 500, nag-down tayo ng 300 pesos lang ang Foot Detox. O niya, mayroon tayong vitamin C drip, punta lang kayo sa clinic and then mayroon tayong ventosa. Medicinal ano tayo ngayon, may ventosa 150 lang. And then mayroon tayong biozapper as usual, 200 lang ang biozapper. So you can come to our clinic para mabigay ko naman yung other advice like mga nagadialysis. Pwede kayong pumunta kasi kung hindi kayo pwede i-colonix, mayroon naman tayo mga advice na binibigay. Pero kung kaya kong i-colonix, pwede pa, okay lang. Nag-colonix tayo.
1: Salamat, Doc. O sa mga dugang ang mga pangutana, no? Mas maayo nga personal. No? Ato mo sa itong clinic, kay open man ta Lunes hangtod Sabado, no? Og narama po niya si Doc, no? So sa mga gusto magpa-check up od mga kaisuunan, adto na mo, no? Available karon si Doc after sa atong programa diri sa Joy FM. Og sa atong mga kaisuunan pod nga gustong mag-avail sa atong promo, hangtod ka na sa ganina, Doc, July
0: end.
1: Ayon.
0: Katapusan sa July.
1: So, i-avail na nato. Bahalag August pa mo magpa-colonix.
0: Oo, ma-scheduling lang.
1: Oo. At least, na-avail ninyo ang ato ang promo, no? Mga kaisunan. Alas 8:40 atong oras, mga kaisunan. Nagpasalamat, Judmi, no? Nga kanunayong pagpaminaw ninyo sa atong mga programa. Lalo na dali sa atong pag-amping sa mayong panglawas, no? Matag Sabado. Og unta daghan mo mga nakutlo, no, nga mga impormasyon, no, mga kaisunan may tungod sa itong mga balatian kay ingon pa, health is wealth, no.
0: Yes.
1: Mga kaisunan, og kinahanglan nga ato ang mahibaw-an kining mga sakit nato, no, basig kaning inyong mga constipation, no, lahi na din na, no, Doc. So,
0: yes.
1: Kinahanglan nga jud nga magpa treatment, no, mga kaisuunan. So kailangan na magpa-colonix og abli atong colonix, no. Ato lang mo sa atong clinic. Og daghang salamat kay Sabado man karon no? Unta mag hinaot ping nindot na tong weekend, mga kaisunan. Laba day today, no? Laba-laba mga kaisunan. Ligo-ligo og syempre kano na yung pag-amping, no, mga kaisunan. Og daghang salamat, no, katong mga ubang mga mensahe nga hindi nato mabasa, sunod semana na pod.
0: Ah, yes, yes.
1: No, kay alanganin sa atong oras, mga kaisunan. Doc, daghang salamat.
0: Thank you din, Dan. Mm-hmm. And once again, good morning po sa mga nakinig sa ating programa. Always remember, health is wealth.
1: Ayun, daghang salamat sa ngalan sa mga staff sa Yaki Wellness and Medical Clinic, mga kaisunan. No, sa itong mga kaisunan po, nga busy na karong mga orasa, amping-amping mo, o daghang salamat sa inyong higayon, nga gihatag sa ito ang programa, nga pag-amping sa mayang panglawas, o happy weekend, kanatong tanan. Happy weekend, Doc.
0: Happy weekend, Dan.
2: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binger Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, sa tingala siya kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Ang tingala niya yung asawa lagi nga matay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid did ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako wa mabur halos di naman mapalo pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Kakyut ni Maoy!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang lawas sa tao, murag sakyanan, mga higala. Basta nag-idaran na gani. Mangigo man. Magkada ko ang maintenance. Kaya kung imong pasangdan ang problema, ana, magkada ko ang imong gasto. Ang sugyot sa mga doktor, basta ang edad ni Patong nasa 40. Pataas, no? Inahangla na magpa-general check-up. Aron masuta ang status sa iyang lawas. Tungod basta mo abot na sa maong edad, daghanang sakit ang manggawas. Sama na lamang ang pagkahanap sa pananaw. Pagsaka sa ihap sa blood sugar, kaning blood pressure, ginaturukan og mga bukol-bukol. Oo, mapabay man o lalaki, mga higala, di ba? Kasagaran, magadepende kini sa klase sa iyang pagpanginabuhi. Maayo lang kung doon na kay kwarta, pang pa-general check-up, aron masayran nimo ang status sa imuhang lawas. Kung wala, antuso na lang yun ang ginabati, mga higala. Mukha na ang kasagaran ng sitwasyon karon sa mga tao. Sa maong edad, kasagaran madiskubre ang mga bukol-bukol sa mga internal organ, sa mga lalaki ang ilang prostate, sa mga babae sa ilang cervix. Doon na usab makita sa gawas o mahikapan sama sa bukol sa suso, kilikili o uban pang party sa lawas. Maoka na ang gikinahanglan sa mga bata pa, mag-amping gayod sa mga ginakaon, ginainom o ginabuhat. Kay doon na kiniepekto inigabot sa panahon kung nagaamping ka, maayog yun ang epekto. Apan kung nagapasagad o walay pag-atiman sa kaugalingon, daotan usab ang epekto ni ini. Tinuod na, mga higala mo, nang matingala ka nga sa una maayo man kaikuglawas, nga nung mutungtong palang ko o 40, inani namang gadaot ang ako ang lawas. O nga naman, balikidayon kung nagunsa ka. Oh, labi na ang imong mga pagkaon. Kung saksakyanan pa, mga higala, ang regular nga change oil sa makina, maoy usa sa pinakabarato o simple nga pamaagi sa pag-amping sa makina ni ini. Kung sa tao, syempre, ang pagkaon sa healthy foods, pagpahuway o tarong, regular nga exercise, likay sa stress o pagtumar sa mga food supplement nga maoy simple nga mga pamaagi. Kani mga sakyanan, mga higala, abi ninyo, kay kung di ka mag-change oil, maghugot na kay maglapot man ang oil, motoy makadaot sa makina, di ba? So inana gihapon ang lawas sa tao, mientras nagkatiguang nagalapot gihapon ang dugo. Karong panahona, daghang mga food supplement ang mapalit sa mga butika. Daghan mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha. Busa kinahanglan gyud nga nasayod ka sa mga sagol ni ini. Kita sa Yaki Laboratory, ginapaniguro nato na premium o high quality ang pagkahimo aron makuha sa mga user sa Yaki products ang gikinahanglan nila nga mga benepisyo aron mohimsog kamo. Usa sa herbal plants nga epektibo kaayong makawagtang o makabatok sa daghang mga balatian ang turmeric o kaning luyang dilaw. Kini nasuta sa daghang mga pagtuon, dili lang dinhi sa atong nasod, mga higala. O gani, pero may mauna mang yun ang laing nasod, no? Ilabi na kadtong mga nasod nga dependent kaayo sa mga herbal, no? Tungod sa kadaghang benepisyo ang makuha sa turmeric o aron mahatag sa tao ang eksaktong nutrients, mineral o chemical alang sa maayong panglawas o aron dili na lisod-lisuron sa pagproseso ang mga mutumar sa turmeric, gigama na kini sa Yaki Laboratory karon. Og maokay ni ang Bilongga Gold, mga higala. Bilongga Gold Herbal Capsule. Giaprobahan usab kini sa Food and Drug Administration o FDA. Ang mga papeles ni ini human nasuta kung unsa ang component sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dili ta nagagawas og mga produkto, mga higala, nga dili kini aprobado sa FDA. Ang turmeric, mga higala, makabatok sa mga daotang elemento nga nasud sa atong lawas, nga mudaot sa ato ang maayong panglawas. Busa aron mawagdang ang mga daotang mga elemento, mapakusog ang pangdepensa, himo ang food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyohang mga lugar. So, may gani, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Ginhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin inyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7, enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: 105.7 Enjoy!

0: Ang mga balatian mga higala, mapunggan nga musamot kini sa tawo nga nataptan ni ini. Labi na kung maghimo siya og paglikay sa mga makapasamot nga mga butang og hilabi na sa mga pagkaon, ginainom og sa kinatibukan ang iyahang lifestyle. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Karong panahon ng mga higala, daghang kayo mga Pinoy ang nataptan sa balatian nga diabetes. Kinitungod walay kontrol sa pagkaon sa mga lamian kaayo, tamis, tambok og ang pinakasobra nga pagkaon. Kunya gusto ka ng lamig yod og kanang usahay bitaw, lamig mo ka og kanon. Kining kanon mga higala, taas kayo ng carbohydrates. Nga kung dili gani kayang matunaw sa atong pangadlaw-adlaw nga physical activity, mag-change ni siya, mag-convert into sugar. Mao bitaw na daghang kayo mo ka og kanon. Kusog mo ka og kanon, tanawa po ang tiyan. Butod. Unya, kusog pa kayo mo inumog beer, resulta, magka-diabetes gyud o magka-high blood pa. Maayo na lang kay daghanag health conscious karong panahuna. Apan maulagi sa pagsugod lang. Kung walay kauban galing nga mo exercise, ay mawaan na pod. Tamaron dayon. Mauna, dili mahuman. Dili na mo pa dayon. Tungod kay lamiman mo kaon, walay control sa pagkaon, na mauna, resulta. Overweight, tambok. Mao mga higala nga, sa pagsaka pa lang gani sa blood sugar level nimo sa imong dugo, mamahimo na nimo kining punggan. Aron malikayan ang mga komplikasyon sama sa sakit sa kasing-kasing, sa mata, bato o tiil. Sa gihimong pagtuon sa National Heart, Lung and Blood Institute sa Maryland, USA, doon na sila nakitang pamaagi aron malikayan ang maong sakit nga musamot. Una, ayaw pagpatambok. Kung maabot gani ang tamang timbang, aiminti na ka na. Ikaduha, likay sa pagpanigarilyo. Ikatulo, dapat aktibo ka sa physical activities kung pag-exercise. Ikaapat, likay o limitahi ang pag-inom sa alak. O ikalima, pilia ang mga healthy foods nga ubos ang glycemic index o ubos ang asukar o katamis niini. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, dakugid kayong mahimo nini aron i-normalize ang imong blood sugar level. Maong inighuman masuta nga nisaka na gani ang ihap sa imong blood sugar level, ayaw na pagduha-duha pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Hangtod nga mag-normalize ang imong blood sugar count, unya likay na usab sa mga bawal. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina mga higala o niya gisagulan pagkiginigluyang dilaw na sobra yun ka-epektibo nga punggan ang maong balatian. So, unsabay mga dapat nga likayan nga mga pagkaon o mga ilimnon? Una diha mga higala, soft drinks, energy drinks, mas maayo nga tubig na lang, tsaa nga dunay asukar na makapasaka usab ka na siya. Nakayusahay mangita magigtamis mga higala kay wa may lami itong dilitamis. Katong gamiton, katong mga honey o katong stevia, no? So, ayaw yun mo gamit og artificial sweetener mga higala kay makapasamot yun ka na. Likayon usad nimo ang pagkaon sa ice cream, gelatin, cakes, icing o mga pastries. Mas maayo katong yogurt na lang. Likay usab sa chicharon. Mas maayo nga popcorn na lang o potato chips pero kanang gamay lang ang asin. O dapat walay butter. Sus na lang no, kung imong imagine nun, murag wala na may lami ang mga pagkaon ni ana, wala na po'y lami ang mga ilim nun. Apan mas maayo na kaysa musamot pa ang balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Ayaw lang yun usab kabalaka kay kung maanad gani ka sa maong lasa o sa way lami nga pagkaon, lami na po na sa imuha. Unya, kung naanad na po ka sa style ni mo o imong lifestyle, mo ni mong estilo, so siguradong malikay ni mo ang balatian. Basta ayaw lang yun kalimti mga higala ha. Pagtumar kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, isip usa ka food supplement nga makatabang kinikanimo i-normalize ang imong blood sugar level. Unya, kung normal na gani ang imong blood sugar level, galikay ka sa mga bawal aw hinahini na pugka muundang sa Serpentina. At least 3 months lang na siya mga higala, ayaw kayo pasubra eh. Kaya base muubos ra kayo ang imuhang blood sugar level, makasinati usab ka o kining ginatawag nga hypoglycemia. Magkurug-kurug ka, nga na. So, mas maayo nga kung normal na, likay ka sa bawal, okay, pwede na ka mo hinahinay. Inanay nga pag-undang sa Serpentina o sa dihang makita ni mo nga nisaka na pod, ayaw na pod ulata nga mutaas pagid kaayo. Pagtumardayin sa Serpentina, basta mulampas gani ka mga higala dito sa boundary, kinahanglan, magtumar ka karunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mangahigala buot yun na mga kanunay healthy ka. Busa ayaw pasagdi ang imong lawas at imanakini mintras aduna pa'y panahon. Kung doon na kay pangutana, ayaw ka ulaw. Pag-text sa ato ang cell number 0977-1825-833. Kung doon na gani ka gustong i-share, kalabot sa imong pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, may muusap ni mo ipadala sa anaasoy nga number. Wala kita igong oras, atong kanunay ampingan ang atong lawas kay maura kini atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day yung siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang manganak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko kaano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: Pre, tagana na good na yung pangsamaneng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang me. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
4: Aw, ayo paluya-luya. Ay, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

0: accounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay Branch, makita sa Purok 4, Barangay Central, ang ilahang Caraga Branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC, ang ilahang Maragusan Branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro, o ang ilahang Main Branch, nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldoy ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man abi tong iyang dalungan kanang magduga manggod nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inibitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero di siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, ginapailang kidiyaki vitamins.
4: Paano pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
0: 105.7 and

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Basta ang tao nga naigo sa balatian nga sakit sa kasing-kasing, dili lang doble ang kinahanglan nga pag-amping, kundi dili himuon ang tanang pag-amping tungod peligroso kaayo kini mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang. Aron ilikay ang tao sa atake sa kasing-kasing, dunay katakos ang Yaki Herbal Capsule nga limpihon ang mga agianan sa dugo o ang mga kaugatan. Ang taas nga content sa espirulina mga higala, luyang dilaw, malunggay o uban pang mga epektibong mga herbal plants maoy magatrabaho niini. Dunay daghan na sakit sa kasing-kasing, kung sa English pa heart disease o cardiovascular disease, sa medical nga termino gitawag kini nga cardiopathy. Hinungdan kinahanglan na gyud, o kung pasagdan lang ang maong balatian, maghimo kini og komplikasyon. Hinungdan dali mamatay ang usa ka pasyente. Hinungdan kinahanglan na gyud baguhon dayon ang mga dili maayong naandan nga mga pagkaon, ilimnon og ang mga ginabuhat nato sa matag adlaw. Himuon nga himsog ang ato ang pagpanginabuhi likay sa bisyo, alak og sigarilyo, apilan og regular nga hinay-hinay nga exercise, dili magpakapoy mga higala. Himuong malipayon ang kaugalingon, ayaw sige og kulismaot og ang pagkamasulubon. Ika ngay enjoy lagi ang life, di ba? Because life is too short. Mubo ra kaayong ato ang kinabuhi, unya ato pag yung pamubon, unsa na lang may ato, di ba? Muna kanong simple lang ang panginabuhi atong himuon nga simple kung unsa kadtong ato ang kakayahan, ang kalagayan natin sa buhay kung sa Tagalog pa. Paunsa ba ang heart healthy diet? Oo, unsa una ato nga maging healthy ang atong kasing-kasing? Simple lang naman ang kaonon nga mga pagkaon, kanang wala o ubos ang kolesterol o kanang taba. Dili ta magkaon og mga fatty foods, ika nga. Ang kolesterol mo ay kasagaran matibuok ug magbara sa agianan sa dugo tungod kay matigom kini sa mga ugat sa kasing-kasing. Kung matigom ang kolesterol, mao kini ang mamahimong hinungdan sa coronary heart disease, coronary arterial disease og ischemic heart disease o ischemia. Timan ina ninyo mga higala ha. Mas maayo ang kaonon kanang gulay og prutas. Kung dili kapunggan mo kaon sa karne, kanang lean meat, di ba? Kanang karne nga puro unod, walay taba. Kay inig mo punita og taba, teka muna. Disgrasya akong kasing-kasing ani. Buhi dayon mga higala. O kung mas maayo, tarik din na lang yun na. Imbis nga karne, sa baboy o baka, mas maayo nga isda na lang. Diba? Likay usab ang mga pagkaon, sobra sa katamis, ug sobra pod siya kaparat. O. Kanang buot ana ipasabot mga higala, katamtaman lang. Kanang tama-tama lang yun. Kay ang tanang sobra, dili yun makaayo. Kung dunay bisyo nga pagpanigarilyo o pag-inom sa ilimnong makahubog, mas maayo nga undangan na kay peligro mang gyud na. Ang atake sa kasing-kasing maunay usa sa mga peligroso nga sakit, mabarahan man usab sa nicotine, ang agianan sa dugo, mulapot ang dugo og kung nakainom og alak maka-trigger usab kini sa pagsaka sa blood pressure nga basin og dili na kaya ipump sa kasing-kasing padulong og pabalik sa tanang parte sa lawas. Kay dili man tatanan healthy o kanang dili tanan healthy foods ang makaon, hilabi na panahon karon mahal na ang mga palitonon, mas maayo nga apilan sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kining Yaki Herbal Capsule man good, kargado sa nutrients mga higala, gikan sa mga sagol nga mga epektibo ang mga herbal plants. Ginapanindot sa Yaki Herbal Capsule ang blood flows. Ginawagdang niya ang mga nibara sa agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa heart failure. Sa imong regular nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, mamatikdan usab nimo nga munindot ang imong pamati kay makapakusog man usab kini sa immune system og ang ato ang resistensya. Himsog na ang inahan nga si Teresita Pasete, taga Amas, Kidapawan City, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi yung sobra na ang payat ko, tapos ano ba, parang wala akong lakas. Yung pag-inom, paggamit ng Yaki Capsule, yung bigyan ako ng mga anak ko, matibay na din yung pakiramdam ko, at saka mahina yung kasing-kaking ko noon. Malakas yung kitakdam ko ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating limang minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ko kay nag-absent tumong siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Mga kalumunan ko, atimano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos, dihat lang siya mo, yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko, mapod akong ginahaplas, akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni Maoy!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Udto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan gud pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kay akong sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan nga akong mga pamilya ngin anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, Mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, Mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ate, ano yan? Joy
7: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5.

0: 105.7
1: Kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: nada ang problema, oy. Maghikog na lang ko. Muwanto kong lasang, magpapaak na lang kong bitin.
1: Uya, nanong nagbaon man ka be?
0: Dugay pa lang mo abot ang bitin, mapas mo pa ko.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag matainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia.

0: Yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tayo tistingan ako. Salamat kayo naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Coaching Chiki Yaki.
1: Mayong adlo no sa mga higala, uban na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o siyempre ang Kopi Yaki 7-in-1, 3-in-1 o 2-in-1. Mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang kulane o lymph nodes sa liog o saka normal nga parte sa atong lawas. Apan kung ato kining mahikapan, labi na sa mga bata, mo action gyud ta og kabalaka. Sa tinuod, walay angayan nga kabalakan tungod kay reaction kini sa atong immune system sa ato ang panglawas. Nga sukla niya ang mga bakterya nga mo hapak. Kitang tanan, dunay daghan ni ini. Mugawas kini kung makasinati kita og impeksyon sa binisaya, ang tawag ni ini lusay. Apan kung daghan mo kalat na sa laing parte sa lawas, mas maayo nga magpahiling na ta sa doktor kay himuon ang pag-eksamin ni ini. Timan i mga higala nga bag-o magpa-eksamin, obserbahi usa ang pasyente kung duna bay ubo, sipon, pasumpong-sumpong nga hilanat o walay gana nga mukaon kay normal ka na nga mugawas ang lusay. Ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil para diha sa lusay o ubang parte sa lawas makatabang aron wag tangon kini. Ang mga birtod sa Yaki Liniment Oil nga gikan sa mga epektibong mga herbal plants maoy tested na nga makatabang sa dunay balatian. Ang Yaki Liniment Oil mamahimo kini gamiton sa mga bata og mga hamtong tungod dili tanto ang kahalang niini og mulami ang pamati kung makahaplas ka sa Yaki Liniment Oil. Mao kini ang rason mga higala ngano nga ginaimbita namo kamo perme nga sulayan ang mga produkto sa Yaki. Ang Yaki Liniment Oil aron mawagtang ang imong mga ginahambin nga mga balatian. Di mga higala ang mensahe sa ato ang mga texter nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Good evening! Si Catherine po ito ng Malvar, 66 years old. Salamat kaayo sa imong product na nakaayo sa akong likod. Gagrabe kasakit. Then nag-inom ko Yaki capsule tapos naulian na ko. Og salamat jud kaayo. 0922-66-95631. Mami Joy, nagpasalamat jud ko sa Yaki kay akong bugas-bugas nawala na jud. Salamat kaayo. Cell number 0923232687. Hi Mami Joy, salamat jud kaayo kay ako anak nintambok nagjud tungod sa Kidiyaki Vitamins. Ito ang number 0923543103. Mami Joy, naayo gyud ang ako ang nuka. Yaki Radjud ang nakaayo, ang Yaki Liniment Oil. Si Salcedo ni, cellphone number 0925468778. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Nawagtang ang niturok sa naong sabana ni Arlinda Fertis, 66 years old, nga murag up-up nga taga Samal Island, Davao del Norte, tungod kay gigamitan og Yaki Liniment Oil.
2: Puti man ang up-up, ato siya ito. Yama o to, naman dito pirmi Yaki. Pero haplas-haplas lagi. Ako lang gusto gitisingan, tuslo-tuslo. Maka, kung ako kay nawala man, wala na siya.
1: Dali na ayo ang upat ka bulan nga bukol sa ulo ni Flor Delisa Tampos, taga Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Tungod kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Ino na ako umagad sa bulo nga ni Tismat umat. Mahin ko mo ang Yaki Liniment Oil ay pagising mong ulo kay Daupo, diba siya?
3: Mm-hmm.
2: At ino na lang akong taong buko na din, ang dagaan na taong salamat si Kanto.
0: C-H-I-K-L-Yaki. The best of me. Call me Chiki Yaki.
1: Uy ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo yung mga pangutana, aduna kamo yung mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
0: The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. All my life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy FM.

0: 105.7.
1: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, kasi yun eh. Hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya. Kasi doon din ako nagtrabaho sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So, ngayon, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, di na kayo katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Dear Mommy Joy,
6: Dear Mommy Joy,
5: Mommy Joy,

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Pinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga ng inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: My life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo akata mo atake na gani kining ubo. Dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place kay mamahimo kang center of attraction, mura kag sigig iro nga nagsigig kahol ba sakit kaayo ang tutunlan. Oh, ug ganang imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala kayang wag tangon og batukan sa luyang dilaw nga maoy sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa ug mugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical og vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila nakaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na. Kung sa ang oras nga ginaingon, maog yud ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala pangita og turmeric, pero ayuhag yod og limpyo ka na og sigurado nga makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar mga higala. Dali inawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
0: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
0: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: 105.7.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko na sa balayba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siya mukaon. Katura man ito nga tamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: My life.
6: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Naggagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
3: Tinood ni sir.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkuha ka, mag-switch ka, automatic yun.
2: Pusay, sir boy, muabot sa ka ng tag mga kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pwede mo ingana, gyapon?
3: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Garlic Plus with sodium ascorbate.
6: Vanessa, 39 anyos, adunay high blood dati. Buabot og 130 over 100 ni akong BP. Kuya-kuyawan yun taog samot, kay simba ko palayo. Kalit siya tagkakirig dira. Kung edhobayan ni akong anak, high school og elementary pa lang, tapos akong bana, mananagat, sige bayan ni gula sa balay, mato na kahuna-huna agad ko na maghinahinay sa akong ginakaon. Blessing apod na nakadungo ko sa radyo. Kay Kuya Mike, aning Garlic Plus. Wala agad ko nagduha-duha, namalikid ko sa butika. Gisulayan agad na ko og one pad, na arang-arang man akong minaw, nawala agad akong lipong-lipong. Kunya pagpabipin ako, 120 over 90. Kung daily over 80 na akong BP. Maong sukad adto, mauna niya akong ginainom sa buntag kunya sa gabi eh. Pasalamat yun ko sa Garlic Plus. Og syempre, pasalamat sa Ginoo. Nga naan ng Garlic Plus, gipailailan ako. Salamat!
5: Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan na iligtas sa Garlic Plus!
7: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, magkudya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok, baka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki by

0: Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
1: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Uban na po sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan. Hatod ka na to sa Yaki Laboratory. Tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil. Nga usa ka alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins. Yaki Beauty Soap. Yaki Baby Soap. Hermosa Kojic Whitening Soap. Ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins. Vitamina alang sa mga batang dunay edad 3 months old gadto sa 12 years old. Dunay daghang butang mamahimong himuon aron himsog, bright, tangkad ug lami ang kaon sa mga bata. Una diha ang kanunay sa pag-atiman sa kahinlo sa lawas sa mga bata. Pagpatulog sa eksaktong oras, pagbakaon sa mga healthy foods ug ang ilahang dula-dula ginagmay. Usahay kitang mga ginikanan maglagot tungod kay ang mga bata perte kalihok. Ingon pa nila, sipat. Pero mga ginikanan, dapat ikalipay nato kung ingon ana ang atong mga anak. Basta dili lang gyud pud sobra atong magsira ana og mga butang tungod kay nagapasabot kini nga healthy sila og pinaagi niini magamit nilang ilang mga muscle og mukusog ang ilang pundasyon. Ang himuon na lang nato ang kanunay nga paggiya o pagpamatngon sa mga bata. Mao na ang bertod sa Kidi Yaki Vitamins kay magapa ligon usab kini sa ilahang mga bukog. Karong panahon na lahi na ang kabataan sa unang panahon, dili dali magkasakit ang mga bata. Tungod kargado man sa exercise, ang pagdagandagan, langoy-langoy sa sapa, pero karonsos na lang. Kanunay na lang galingkod nagaatubang sa mga gadget o mga computer set. Resulta daot ang mata. Tingala ka, 2 years pa, oy, naka-eyeglass na. Char kaayo, tambok apan luyahon tungod sa mga junk foods. Aron makasiguro kita, protektado ang ato ang bata. Og mukusog ang ilahang immune system og resistensya. Patumara ka na sa Kidi Yaki Vitamins. Hilabi na sa mga bata, nga lisod kaayo pa kaonon, dako ang matabang ang Kidi Yaki Vitamins. Ang Kidi Yaki Vitamins dunay chlorella growth factor, lysine, vitamin A, E ug C, B complex ug daghan pa. Mao kini ang hinungdan ngano, buot namo nga sulayan usab ninyo ang maong mga produkto para sa inyohang mga anak. Kung duna kamoy buot ipangutana, sige, ipaambit ba kaha para sa inyong mga kasinatian? I-text ka na sa 0928-6767031. Paminaon si Kuya Loy para sa mensahe sa mga Yaki users.
2: Mami Joy, sa mga minsan gipadala sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-998-3341. Hello Mami Joy, Kuya Loy, daghan kaayong salamat sa inyong produkto kay ang akong anak. Ipatubar na ako sa Kidi Yaki Vitamins, himsog kayo akong anak kuya. Atong tawagan namang number katong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Kinsa ni palihog?
4: Si Nursery.
3: Nursery?
4: Sa Nursery.
3: Ah, okay. Kining ikaw ito nag-text sa Yaki, ma'am?
4: Opo. Yung nag-text, Kuya.
3: Oh, kinitext mo yun mo, Kuya Loy. Mami Joy, digang kayo salamat sa inyong produktong Kidi Yaki Vitamins kay himsog ng akong anak. Sino din kitext ni mo?
4: Opo. Opo, Kuya.
3: Kumusta na si baby ni mo karon?
4: Okay na, nagtambok mo siya. Kaya dati mag-uya, mag-uris kayo siya. Sulit nakadungod mo sa radyo nga na ikidi ba siya. Palitin mo siya, rusto na si mo, tigit tayo.
3: Pila edad siya, baby ni mo?
4: Kaya, dilimaklara siya.
3: Dilimaklara kong tingog. Pila lang edad siya mong baby karon?
4: One na. 4.
3: Ano siya pangalan niya?
4: Sheila May.
3: O sa apelyedo?
4: Sanor.
3: Nasaan na sa first baby ni mo, Dili?
4: First baby to po.
3: Sa una, wala siya ganang mukhaon?
4: Wala. Malnourish siya siya na. Nakalugog mo ganyan siya. Aray, yung moto. Palit na mo. Moto ko rin. Tampok na siya.
3: Kung tunduan po din mo siya, kumusta po?
4: Dahil ang ato sumakak. Hindi yan.
3: O sige, di mong tinood niya pangalan?
4: Cheryl.
3: Cheryl. Salamat kay ma'am, ha?
4: Ako, kuya.
3: Oh, thank you, ma'am. God bless you. Bye.
4: Bye.
2: Wala kita igong oras, mamedyo sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Hangtod sa sunod natong programa, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat po. Yaki,
5: the best of me.
6: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
7: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din, ganahan na siya mukaon. Katuro man to nga tamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM.
9: Traffic man, road trip, or simply taking a break? Make your afternoon more exciting with Afternoon Joyride.
10: Get ready for the hottest hits, feel-good music, trending topics, fun kwentuhan, shoutouts, and your favorite song request. Lahat yan, all in one afternoon.
9: Whether you're on your way home, nasa work, o nasa school, o chill lang sa bahay, we'll keep you company with good music and good vibes.
10: So don't miss it. Tune in, message us, request your favorite songs, and be part of the fun.
9: Join us on Afternoon Joyride. Only here on 105.7 Joy FM Caraga. Basta Joy, enjoy!

0: Good afternoon, mga ka-joiners! Kinigihapon sa inyong DJ nga Chikadora, no? Si DJ Jam. And for this afternoon, mga ka-joiners, sabi ko nga po last Saturday, sasamahan po namin ang inyong Sabado. Of course, I'm here with my partner this afternoon. Partner, good afternoon sa'yo!
1: Good afternoon, mga ka-joiners! More na si DJ Kill, og naanasad ko, kay kauban naman ko ninyo every Saturday.
0: Ayan, si DJ Kill na naman po ang magpapakilig sa ating hapon.
1: Yes.
0: Mga ka-joiners, no, medyo kaunanin ko rin hapon na partner, medyo makulimlim yung weather natin ngayong hapon. Kuan, lamihigop o kape karon ka ng kape nga nagbukal-bukal sa kainit.
1: Yes, no, kaya nga, ang tugno nga panahon na parang maka-relapse sa atong adlaw. No?
0: Ay!
1: So, dapat na yun tayo pang painit.
0: Ako ba pinapatamaan mo, partner?
1: Ambot na lang.
0: Anyways, no, mga ka-joiners, no, ubanimin ninyo ni DJ Kiel karong hapon na. So, if naamoy mga pag-greetings, kanina yung isend na sa itong text line 0995-421-6641 or mamahimok ka mo nga message sa itong Facebook account ang 105.7 Joy FM Caraga. So, karong hapon na, we will just be talking about mga, unsa lang, sa itong i-check ka karong hapon na, partner.
1: Ang mga normal things lang din sa Caraga, no?
0: Normal things. Ano ba yung normal things diri sa Caraga?
1: Everyday life.
0: Everyday life.
1: Tao.
0: Sige, we will be talking about that later po mga ka-joiners. And of course, we will be encouraging you to, of course, send your messages, mga greetings, yes, yung mga shout-outs, yung mga loved ones, na may gusto ipag-greet, or na may mga song request. Yes, mga chika dara, isend din mo na.
1: Isend din mo mga chika. Kaya namin mga chika, i-entertain na to na dito sa station.
0: Yes.
1: Chika Dora man mini partner na
0: hisgutan na to na ka, hisgutan na to na kanunay partner, no?
1: Yes.
0: So, ito mga ka-joiners, while naghigup-higup mong kapedera, no? Pwede mo ninyo ubanan sa mga programa karong hapon, na. Anyways, before ko mag-hatag sa inyo another song, no? I will just give you a little background lang aning song kaya itong mga titas dira kabalo kong familiar mo aning song. This is Dr. Beat. It's the first international single released by the American band Miami Sound Machine, and it is led by a Cuban-American singer Gloria Estefan on their first English language but 8th overall studio album Eyes of Innocence. Ayan mga titas, this song was written by the band's drummer Enrique Kike Garcia and was released worldwide in 1984, becoming a huge hit in several European countries and propelled the album to success. Here's Dr. Beat, everyone. Ubanin mo ninyo.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil, mana siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kailang lihok gud ko sa balay ba, maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw, pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Yes, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!

information. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblacion Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko. At imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: This Saturday, ang aking trabaho ay nandito na talaga. So, wala na ano. Pag may projects, advance talaga ginagawa. Kasi meron na tayong ano dito eh. Meron na tayong trabaho. Oh, parang nagtatagalog na.
1: So, sabi daw ni, sabi ni DJ Kiel, no, kasi mga ka-joiners, ligit po sa kalaman na lahat, he's still actually a student, a grade 12 student.
0: Yes, grade 12 pa lang ako, mga ka-joiners.
1: Student Jack po namin siya dito sa Joy FM, no? Like, kasi tinatanong ko, because well, today, it's Saturday, eh. So, of course, nakikurious ako, ano ba usually ginagawa ng mga students on a Saturday? Because I've, before, yung time ko, what do I do? Tulog.
0: Tulog lang.
1: Oh, tulog. Sana I don't really go outside. Hindi ako naglalaro masyado nung kabataan ko. Spoken like a 30 years old, pero hindi pa ba ako 30, mga ka-joiners, no? Nearing 30 pa lang, ayan. Pero it's such a refreshing answer, no, na marinig na yes, may student na magsabi ba na nagahimo pa siya assignment on a Saturday. Kasi karon nga panahon, di ba, mostly jod sa mga estudyante karon, I don't know if na pa'y nagahimo og assignment. Hindi ko alam. Kasi yung iba, ginagawa nila on a Monday morning before i-submit yung, hours before i-submit yung assignment. Ganun yung nakagisnan ko ngayon sa generation ng mga estudyante. So, it's such a refreshing answer, partner, to hear from you. Ibig sabihin, magaling ka na student. Are you a good student?
0: Based sa aking observation sa sarili ko, hindi na ako matawag ako sariling good student. Kay napod ko yung pagkabugoy, no?
1: Ay, naapod yung pagkabugoy.
0: Pero at the same time, syempre, focus yun ta sa study. So, submit yun tag requirements para makagraduate. May grade 12 na good ta, syempre, maningkamot yun ta nga makagraduate. Kung hindi ko makagraduate, patay ko sa akong mama.
1: Ayun. Hello po sa mama ni DJ Kilder. Ano, good afternoon, ma'am. Yes. Magaling din yan si ma'am niya. No, I'm actually hoping na sana ma-interview rin namin si ma'am niya tungkol sa mga yung mga trends ngayon, issue sa ano, no. Pero hopefully soon kasi magaling talaga din yan na DSWD, yung siya yung head, 'di ba, dito sa Caraga.
0: Yes.
1: Oo. So, ayan po, good afternoon sa mga trabahante nato, no, sa mga empleyado sa munisipyo na by duty karon. Oo, good afternoon na og sa atong mga ka-joiners, of course, nga nagapangapederaa, nagamarites, nagasuri-suri, nagapangitaga-chismis, no? Ayan, good afternoon po, mga ka-joiners. I'm very happy that you are joining us and you are welcoming us into your homes. Of course, DJ Kiel, magpa-shoutout imong mga teachers, no? Si Ma'am Mariben and si Ma'am Norilyn. Shout out
0: Ma'am Mariben Nawa, Ma'am Norilyn Munday.
1: Ayan.
0: Shout out sa inyo, ma'am. Naanagin ko na rin. Ayan. Nice plus points.
1: They've been saying na i-shout out man ako. Dapat i-shout out ako ni Ronin. Ayan. So, gi-shout out na mo, mga teachers. Anyways, Ronin, before we exit, no? Do you have something for us? What is that song?
0: Before tayo mag-exit, no, we have a song here na Pompeii. Kaniyang song is a British indie pop band by Basel. Kaniyang fourth single nila sa ilang debut studio album nga gitawag nga Bad Blood. Na-release kani katong January 11, 2013. Mm-hmm. Og ang title ani og ang lyrics is naga-refer sa Roman town nga pareha ang pangalan. Kaniya parang naguba ni siya nga Roman nga Roman town, no?
1: Yung Pompeii.
0: Naguba ni sa eruption sa Mount Vesuvius katong 79 AD. No, here is Pompeii by Basel.
1: We will be right back, mga ka-joiners.
0: Yes.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kining manimo ato?
2: Oh, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pagbos sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuwa kahit dili lang kukusgan ni arang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ilapong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mapod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
8: Traffic man, road trip, or simply taking a break? Make your afternoon more exciting with Afternoon Joyride.
9: Get ready for the hottest hits, feel-good music, trending topics, fun kwentuhan, shoutouts, and your favorite song request. Lahat yan, all in one afternoon.
8: Whether you're on your way home, nasa work, o nasa school, o chill lang sa bahay, we'll keep you company with good music and good vibes.
9: So don't miss it. Tune in, message us, request your favorite songs, and be part of the fun.
10: Join us on Afternoon Joyride. Only here on 105.7 Joy FM Caraga. Basta Joy, enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na lang pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Eh, katibaghak, paning sabuna. Dili man mabula.
1: Unsaon man magbula anak lo? Nga dili man basa imuhang lawas.
0: Eh, kabugo ba niya mong bata aka? Aka klaro anak, oh. For dry skin.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duha kapad lang yan, Gino?
7: Duha kapad. Wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan.

0: Petal nato, yang ka nato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Tuya kay ako bang anak to, naghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan na po anak og sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gina na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Joy
7: FM. Unsaon man ni uy?
8: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
8: Ah, mao ba day Mads?
7: Ulagi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
8: Na Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Ayan, welcome back mga ka-joiners. Kinigihapon ang Afternoon Joyride dito sa 105.7 Joy FM Caragan. And of course, I'm still with you and you're still with me. I'm still DJ Jam and I'm here with my partner DJ
1: Kiel.
0: Ayan. Marami po kami yung pinag-usapan ni DJ Kiel while we were listening sa mga music, no? That is 105.7 Joy FM. And kamusta man mo, mga ka-joiners? Paano na siya, partner? Pala 5 na. So, karon, medyo naghikay na siguro ang uban for dinner, no?
1: Yes, partner.
0: Naghikay na tapos sa mga estudyante karon. Naghinay-hinay na pod guro og mata. Oh. Ting mata na karon sa mga estudyante. No, tingligo na kay tinglaag na. Asaman mo laag ang mga estudyante karon, no? Ma-count pa ba ni as Oktava partner? Ilang days na ba tayo after the fiesta?
1: Mga 2 days?
0: Oh, 2 days. Counted pa ba as Oktava ni?
1: Oh, parang
0: counted pa. Oh, kung naapoy mga handa dara no, oh, ipakaon na sa mga friends kay para dapat mag-share blessings.
1: Kung naapoy mango float.
0: Yes. Kung naapoy mango float, ihatag na sa amo. Ah.
1: Yes. Sayang ba kay madaot ra sa ref.
0: Oh, ibigay niyo na yan sa amin mga ka-joiners no. Anyways, mga ka-joiners, our time has come to a full stop. Ayan, magpapaalam na po kami ng aking partner.
1: Yes.
0: Ayan, medyo hindi po okay talaga yung I don't really feel well today. Pero sabi ko, na-promise ako na mag-program tayo this afternoon, mm-hmm. di ba partner? This
1: yes,
0: Saturday.
1: Partner.
0: Ayan, sasamahan natin yung mga ka-joiners natin. And of course, that's what I'm going to do. Means na medyo hindi tayo okay. Ayan, yung mga estudyante na to, nag-agi na. Asa man sila gikan.
1: Parang intramurals nila today.
0: Ay, nai-intramurals today.
1: Yes, mga students sa Caraga National High School.
0: Wow,
1: no?
0: Hi, mga taga-CNHS.
1: Shout out
0: sa inyo, mga taga-CNHS. Lingaw na, partner, kanang intrams, lingaw.
1: Yes.
0: No?
1: Daghang mga activities para sa mga students, mga sports events nga gusto nila maapilan.
0: Oo, of course. And pinaka-importante, partner, makita na mo yung crush.
1: Hala.
0: Mudula. Diba? Ganun yun. Pag intrams, intram season, makikita mo yung crush mo, maglalaro siya, tapos ikaw, nag-tanaw. Oh, nag-admire from afar. Talaga nga naman. Ayan. Sa mga school nga nag-intrams karon, ayan. Saman, good luck.
1: Yes, good luck sa inyo. And congratulations sa inyong successful event.
0: Yes, congratulations in advance. Ayan. And of course, partner, bago tayo magpapaalam, partner, meron tayong iiwan na kanta sa kanila. Kasi nag-start tayo with Sun and Moon. So
1: ayan,
0: we are going
1: naman
0: to end after an enjoy ride with something na... Kasi sabi mo na mention mo kanina yung relapse, di ba?
1: Hala.
0: So magre-relapse yung mga ka-joiners natin. Ayan. Relapse ba ni? Relapse song ba ni? But this is a very famous song from the band Ben and Ben, Pagtingin.
1: Uy.
0: Ayan. It's a song by Filipino folk pop band Ben and Ben, composed by lead vocalist Paolo Benjamin Gueco. It was released alongside Araw Araw on May 2, 2019. It was used for the film LSS Last Song Syndrome, released in 2019 under Globe Studios. Ayan, mga ka-joiners, magpapaalam na po kami. Of course, kinigihapon inyong chika Dora na ate sa kahanginan. This is DJ Jam with DJ
1: Kiel.
0: Ayan. Bye-bye po mga,
1: mga
0: ka-joiners. And of course, magandang hapon sa lahat. Enjoy your Saturday, mga ka-joiners. Kita-kits po tayo next Saturday. Only here, 105.7 Joy FM. Basta joy. Enjoy. Bye-bye mga ka-joiners.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasulting. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inigmo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako si Pudi ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang tisingan nya. Wa may si minutos ni. Wa na sakit ning wala kanin dat baan ni. Salamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usugod mukhaon. Iya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
3: Pwede, matagbun pa, paimno na ako. Nga nila sumahaw, paimno na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, sir, minti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, makainom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana pa yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nung inahangla naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gawin ba, kadlawon ba kay pagkakaadlawon. Laon na

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan, Gino?
2: Duwa ka pad, wala na lang, kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
6: Dito sa Joy, enjoy.
7: Joy FM.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
4: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usugod mukhaon. Iyakaling isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Matagbun pa, sa imo na ako, sa humanin na pumahaw, sa imo na ako giyaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ublokin na buyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahay,
4: kung sige gamit mong haplas.
5: Yes,
2: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan.
1: Asya naman tong puspuro dere? Ngano'ng nangita man ka og puspuro, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na.
1: Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: naman lang lagita.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga, 105.7.

0: hirap daray, ha? Kay total, nindutol man ako pag-awit ng imong kanta.
1: Oh, sige. Kay ayohon sa nagong kanta ka ng imong kanta.
0: Ladies and gentlemen, this is an inverted story of Magellan and Lapu-Lapu long time ago.

0: 105.7.
1: Joy FM. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka na Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano di dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's

0: Teriyaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
1: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
2: Ano sa nila itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
1: Ang langgo, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kakong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, teko capsule yati. Angay man po, sa tuloka capsule.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog karin.
5: Ano po?
4: Ay, murubi na mga kukalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imo hatiil.
4: Ang imo hatiil ko.
5: Oo.
4: Pero, minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Iko pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
3: Duwa ka pad lang yan,
2: no? Duwa ka pad, wala na lang kay wa man kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
5: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
5: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Anday! Mangaon na ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Ano man?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana. Maglungan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan, pasistingado ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit-satian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
9: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
10: Ano sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
9: Ang banggo, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Kahit nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, take-off capsule, Yaki. Ang ngayon man po, sa Suloka Capsule, nanawa man ako ang
8: gibati
9: ng hyperacidity.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Rewind Sunday.

0: 105.7
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP Maguindanao.

0: sa Kidiyaki Vitamins.
1: Kuha ko ang isa, usupod mo kaon. Kaya ka ng isa, buyag ko patulog.
2: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
1: Okay, makaagbong ka, sa imo na ko, sa hangalan ako mahap, sa imo na ko yaki.
2: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Kasi vitamins, o kanang sira.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na niya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ning bukol.
4: Unsa ka dako tong bukolen?
3: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kini mo ato?
3: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Naggagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
3: Tinood, Lesson.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mo, sir, kung unsay epekto sa mo sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwanta, mag-switch ka, patik yun.
2: Pusay, sir, boy. Muabot siya ka ng tag mga kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun, epekto, may experience pwede mo ingana, gyapon?
3: Gusto ka. Mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka. Mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
6: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.
9: No me dejes, no. Tienes que olvidar. Vuelve, por favor. No te acuerdas más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvidar también. La desilusión que llegó tal vez y borró tu amor. No me dejes, no, no me dejes, no.

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawaha, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay, mea.
2: Usubay tanaw ni Bus ako ang nawong kagura.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagma siya, daghan kayo sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang hantod ka lang, mopod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
7: UTI, dito ako.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang tugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na koy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan,
3: gano'n? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala ko. At kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.